na mere ba di ma no pa yi ama wati mi ati ma si pa di a wo se tabia ay akwanya ah wo di ba ye bibi wo fro anu achi e be ma wani je wo fro wati en san fa ne biem wo se debia ay akwanya ajima wo se di obaye bibi wo fro abema enije sonko aba wabra bom janopai we di ejeje nanso emudopa sada wo ya no pai wo di wani mienu ahu bi sabi wo humi enkwan framan bi eko omu akoni abai enyini panyina na nya ne seyo ene ayakonya bi keke ne wanya wate enti sa akonya na wanya no mentoto na se menfa ni agro omodi anse wo be bibi sonko I bet you are born. I'm one saying you're a ninja strong. I will net a quenya. Once I eat me a canoe. The car may come at you, Montreal.

0: oyobia adamra ne mame awo na nua nke mfa ne ho
1: sa
0: na brantie me ka chance nke be ya mame no unsign e chinko said na wo ken amafo ofre on onko onko tna ni krom kaka ni hia na anaso mu hia no a
1: na
0: waba brantie so pa chese odi ato na se benim na se ba se o ni kunu oni hwi no be bi okro onya hwi nti o won odi onya free obehwe akoda na mo adwuma bi ompeso mu ye bia no na chese it's the nice bibi so
2: unia be mane hura mane ofia mpa
0: kofi
2: otu ahene
0: kofi nti sisi abrantie no
2: otu ahene
0: papa ene na seba onye omden
2: dia ye ni o